0: Mali jamana la.
1: Ama Koyita, ini yantuma?
2: Amba, watara.
1: Yanga wele jabi RFI sanfe, ami fola kosebe ini nche?
2: Poli diaranya.
1: Ama Koyita, amado manden jamana do ukono ame samia la kaba. Auka yoro la sofara, ako betokodi, samia damne la walima betokodi.
2: Aywa, amfana bakan, anna soro, ambi mimbefe, amma soro sanjira. Depi le 20 mai kona insanji soro, abina don don don don. Yoro maja, ami ambi fe, akanyigin chukon kona manyiginti. Neya moi mwodo kone bara damne, kwa atachuko kanyifana.
1: Yala amadon amedomine ko bi wakati yala makoni ote konodimi yeble nyadimino ba o beladjele nyabala ibese ka fanya ka yorola awye galayado usoro o stratigala wati yala mabeka galayado la se aw ma ka sene barawla
2: abika galayado don don parce que ambi samnye amba makono tumami iba sorat na utuma bon tuma ansigile mena bani fana iba sorat bon tuma nene fono bité funtene bité bon ni o jete minani mo mi san doni soro ibado ka foje le meme bi kan ka fo wati kula bi kan gere kana halna so fa ma bonya unfe sinya minu bi ti si san yi bon wati la bi genye amba kono hake minna no na ubetuma am fi xaba yo sa ki bawula don am fo la ko kon kolosi anga yoro la
1: ama ko o mun ka bara yi kren kren yala e senayi senako na sirafe yala o be ka jate minne do kemi e samiyata fanye e galeya do be ka aw soro wa e senako fan fe kren kren yala
2: bo abeo bi dérèglement climatique ndi abeo di me ka bo kren kren yara ni ko lolo ndi kon bi u be ni tieni ndi bi u be ni kasare ndi bi ko wati yele me de yo kon ke an kon fe an wa jate minna masuma me tamasien yiro kon fe on fe na bi ke wa so tamasien yiro di ke min ko don naw ni ko fam non ni ko corona ba ko si ka fo kum bi ka fo ni tamasien ni an yi jiw yi abisam bi woro ba ma nyoko yi pagila an yi sam san yi abisam bi woro ba ma di ka sam bo nyaw yi donc o bebi directement ko fo me ka fo ko akono la kren kren di flen ni ja ko strala bon amma o kon ye fo lo we ti ni fen strala amma o kon ye fo lo
1: o ma ko lo ye nga ya fo to mina jate mne chamanye ayira awla ka foko wati yele makoyin ko tiene don yala o me domine ko bi aw kelenu ka fere krenkrenen do uta o stratigala ka nyesi aw ka seneke dugu koloma wasa samia o bese ka tono botugo minawa
2: o kon fere fam babi politiko di kan don variete kro unambe o minu sikli ka surun ko sobe minu fana bi gele ya munyo no yi diko gele ou bien sesere ko gele don nanyi o mi nanya promotion mi men amba ko kan don bi mo bi kan ka yele meme kon do seneko straka wati me ko lolo ku bella o yidi no isi machi donc mo chama bi ka bari ti werota minu fori ti krowi minu adaptin do watina
1: kafra e shiko yireka amado ni ndugu kolo e segana ko jugu mo do be no minu mafoko fi yani ga danin ke ibe senin ke ka se yoro dola wasaika e so mo fe o mi se ka fali bulu o fere do fana talembe o bulu kafra e shi nasuku ya kurau talika
2: o kran kran ni ra ko ni mo bi ka baraka se jan fanga do mbe forfi no ko de la kuma ko tukum oke mbaka fanga badu dula kateme hali entran chimikin nunka fe anya ye angere chimikin nungi dukula apovili o minu fora nyanyo kolo sika fora wati yele mene na fora kambo nima ifanga du fora finola abikumi ibulu bibobara nungu siribu mwola bikosabe anfeana
1: ama kuita mifo ini ncheika ninjabi nunu mbela jile nkoso
2: merci beaucoup ini baraji watara
1: ama kuita kofe ambora ka mwelele mflana na suru negajuru la ka ban ka bo Burkina Faso Mustafa Watara ini yantuma
3: anike
1: Mustafa Watara samia wati o sera manden jamana chama nkono niko samia iko sene andu madon wati yele ma keleno ka kololo chama ne lase seneke dugu kolo ma me domine ko bi yele bi se ka fonye mu yere de benani o kololo ye ka nyesi dugu kolo ma
3: mi mi nane o yo ko nu ka tia ko sobe ka folo ambe se ka maka kataka anka erezon fana oui mouye, anga fonyon ba mouye wule, ani di mouye boli, anga fou dougoukolo la chama ni inondasyon kera, avek et sababouye, katani anga dougoukolo ka doumune famba, chama ni mouye dougoukolo san terora, alebi dougoukolo fanga dougo ya kosebe anfe. Anfana ka seneke chogo ayalombi, ame seneke chama, akera sababouye, ale fana vi dougoukolo faga anfe, paske dougoukolo ti minfe, evi senekele ni ke yoro kele ni nasan chama, ale kele ni ka, avi dougoukolo faga kosebe, ambi yiru fana tige, chama anko Afana deforestation ni bi anga du golo faka kusobe puisque yiri nu bi ke sababu ye ka fonyo ni tane jiba mu biteme obo du golo protejo olu ko nuna bo tasma ba fana be ambo do mado foro kono nai foro sasa ami bi nu ka nyonga kan ko jeni je ale fana bi du golo faka kusobe nyaya fla ami bi faka fla mu utilize ni bibi na du golo faka ami to bo angere ni utilize angere chimique ni akama bi du golo faka

0: Aune kile nega kanye tanfla sela 600 kai o kanye kelen de be dedugu au danse RFI mandikan sans fin.
1: Zie koné
0: Malila jalakli wore kanyeshin kelebulu nu demebra Rusika surasu Afrika korsma civilinani farali kola tomboktu ni gao danche grefe awale okela zaro ani abakwira dugu de la awena famia soro soni akoka dakuna Cameroon Human Rights Watch ko lagosili chama debe nyeshin musoma aniko fere fosite ta maraba ufe mibe dansige o wale ola ni makon kumbu ka jatemne ni sebe de kono o mi charla bi araba oko abe kene punche ni coupe du monde ki baro ye kle sabana 30 ans bi dabo bi araba fratina de mnafla bena ye o keno kan o ye maroko klusé kono ani afrique du sud kulu akonala au danse kokura RFI mandekan sans fait malila surasu no demebra risu surasu Africa Corso jalakilendo mo nanika fralikola tomoktu marakonala seraula akokela kuno taratadon ko mo fla frala zaro ani fla wele frala aba koira tomoktu ni gao dan che grefe kumba kanote mali surasu temelinko yoroina dugudem bola sununuka
2: jatezie sero yo de 70 anye jamunu nye janunu fla andi o janu nkono ambe sudo kungulo tigelen kabo ukandala ani ufarito u senu bolo banamini lendo ina formisali ala naziuka kura gami tamasien zi zaro dugudon borani walenka asoro sunu de mabagawiri sude temelenko ukayorola kilometre saba abako ira fene kerefe kusoro sunu u de mabagawiri suka mugu flu ye sifin flafana faga kutuka moto sanfe ankasira soro lola kuni kasarato nanu be kuni civil gwansan de yi ko bagamara lo de kundo mini jatike wale kolo kunte nyo nyesira la ani mali soro su makuma ni fagali nunu kan wali mato kombali yi yi adama dun ka ake wala fasa jeklu cddp ya konyana bola tila agzin ko be ni wali se bakorokon avec la ka fraka ko ni wali be adama de ya ani kele sariya soso ka la ni ka mo bla sirande kono nga ko ni o wali en kera soro su yere fe ko be mo goda bali ban ko sebe Zenia Sinfoloye ni wale ani tamasien suku ka ye sudo ka malila tamasien mi blala suinka a Wagner surasu de kun la kodone dono o tamasien suku ye u toko yerebe talike o nazuka tamasien mi Afrika kor surasu ye alni oluma alni oluka bolika chambolo lo sanfeni wati labona oluma kuma janu nuka kuma te kubla
0: Eniche ni nyafali nono on bela jelena malila alisa jenim jatike wale kulu ye kuno on binkani tigata omiku nyashilendo mali surasu no demebra rusi surasu ma kayi marakono jatike wale kelo kuye mgo woro defaga o binkani sinfe anika mne chamata ufe mali surasu ma kunka fosibo folo o binkani kan Burkina Faso biya sanfla tigitigi ye kuna fondila Atiana Serge Oulon kubaria tunna kuna fondi gafe evenma nyamugo jaguya nena akadu kono wadugu che marfatigi dofe kabini odon Burkina Faso marabago makunlendo kuna fondilenka la alaka tenedon adamadien akew la fasaliton do inafo Human Rights Watch OMCT ani RSF jenaka la nyini dantigali sebedo kono ko marabau ka kuna foni jonjondi Atiana Serge Oulon kan anifana kaka labla atiliala Burkina Faso alsa sereo badira ko Guy Hervé Kamo Ladala et Kenasola Juin Kaloin Damnena sans politique ton Nyamorimbe Kasola Kabini ni Mbie Kalola Kasoro Amakiri et Bintou Sisse de Gundjumedebe Guy Hervé Kamka.
3: Zie Guy Hervé Kamtumbe Kar Makasi Dimi Sorodila Akamankuni Akola Maka Kaso Bonkono Sereu Kafola Ko Dimi Tunka Jugun Kosobe Ako de Koson Al Blala Kata Doctor Sola Juin Kaloni Kilesaba Mobili Blende Chama Nisorasi Bidru Nyon Tunye Waga 2015 Lamini Atumblala Kata Furake Kenya Somina Klinik Laube O Kini De Kono Sekasekeli Uko Ko Kenya Tigilo Mohoye Anyini akoto uluka la koloshili kono nga surasi utu mason oma. Kuma chama nkofe ulapana kuka jendi nga ko surasi utu nye lakana kulogria kene ya sunyina. Kutumbe seke seke luike adoni ni aboli la kosobe kanyashi abarake lao ni abanabaha touma. Juen kalu nyi kiletan gu erve kam labana kabo doktoro sunyina. Kasegi maka kaso bon kono. Sere uko cheni nka fisa fisi yala. nga ko abe kenya tigilom koka koloshili kono halisa zye zye egi erve kambe kasola ninye asanfla nyo konye ajala kile ndo onko aye jamfake kanyini kajamana kabasigi yoko yoko
0: iniche ninyafali nono mbela jelena kodivaro jamana kono aliku onyangila nikalu tanisegi kaso keliye nga alablala fangasina politikiton PPAC ka kunafuniku nyanabola gala kulebi de kodo aliku mnena kunafuni edo charliko desamkalu sambafla ni mwani nani wati omi senfe akubeka maraba ujalaki ni juu ya wali kalila kanyashin kasula dunguma odeko kriso kuya nyangi juenkalu sambafla ni mwani duru wati kunafuni kulum charli ekola kiriko kuma alisa nga sisa amba nyashin lagine jamada dema kunu yurugu yurugu keleli kriso ye lagine waribumba nyamukokoro Ibrahima Sherif ba nyangi ni sanduru kaso keliye kiri make a yerenyana aka demaya kafola kabe frakeli la kokan chenyo jala kilendo dolar wari million tan nyogon ngana mulila obe ben sefa wari milliard duru ni inkoma Adamadia akew la fasaliton Human Rights Watch yaka jorojira musoka akew la la kan Kameruno jamana konala banyma ketenko la gosili chama de benyashi uma aniko fere juli en fosilite et talente marabo fe mibe danske o walola maimuna zerbo banyma keton yakambo noye aka idate mneni sebe dokono o micher labi arabado
4: ngiatizie kone Human Rights ka fola la idumnu tara Kameruno marabo fe samba flantan kele saka dansigi binkan waluna minu binyasi musoma ko latiko mata ko laidu time iko akakan chomina bajma keton ko binkan walen chama libida musokan Cameroon kono o binkan o bisaka ke walunye ka nyesin u farigoloma o akli walma uka ku degun soro ko strafe aton bitanya fana an ku furkew walma uka nyoma walma yere u masrunya chew le ka telinkan walunda musonuka aniko chama bi usinsi sikida tabia ukan kuka walon buluda yasaka ka jetimno sonjila banyma keton kuka sika sika lu sinsina muso biro nyonka kwa serian ukan binkan walon nyesina minuma uluka fara mara nyemro ani dina nyemro do fana ka serian ukan ko bara ukira septembre ni décembre kalo samba flani mugan nanike marwa ndwala ani mbuya dugula akli jila je kone ministre somi jolin lo muso ani duko kuna Kameruna hoka jatno dobi ayira ko samba flani mugana ni kono muso biolon flani wolon flali bonana onina binkano simfe ka bo u furucho yoro Cameroon Human Rights Watch ko abisere o aketem na uka
0: iniche ni nyafali nono on bela jelena a jien fam refe ebola banamagato kelen yela franci jamana kono ni o sinko folo yekake wa asinko folo do fana banako folen ka ye e ka bentia jamana do kono farafina kokan ni ebola bana suguya kurin dabula rd congo jamana de kono waye fanga pasoro o yoro de la
5: rfi
0: farkolo nyanaje kibarawla sambafla ni mugani woro ko di monocle sabana tolantan be dabobi tolantan klou bena fere betge ni kle laban karnyo yowla wala saka 16e de finale sera soro klou nyamgo flawko joro sabana tigi nyanama segi fana bena ye 16e de finale kenekan o sera tigela klou a klou b ani klou c jamana on be kanka nyongo sorobi musa alou klou bali farafina jamana flabu chema
6: maroc ani afrique du sud koni nga maroc de folo bad datige ne kanyam mwani flawati aisi ni aisi yekulu sekono yeromina Maroc ni Brazil be nyogona e joro foloko wasa kuka 16e de finale nogoya ni ton flabe ni kuru nani nani do hali nu flani bi obese ku lateme nga chelu nga kulu nyamogoya no fe kele be ka fara ekos ka magwan kan no kere se baya sorofen Brazil ni akoro bi aisi olu koni simbolendo klo na kabanga ubena son ku fasa fili koswe Maroc ni akoro farafina jamana flana mi kan ka kulu kumbe labanke bi o Afrique du Sud yesu nege kanye folo o joyoro manyin kulu akono kuru kelindoron nga ako minando da jingana nga akono fema bon nou sera ka seba soro kuru du sud kaniche lu chamanyi ube jige nyumanduma 16e de finale ya fana bu sinkani wati la kosobe wa ubafe kuka joro flana sinsi Mexique kerefe ulu minu mbe 16e de finale sera soro la kaba wali ni uchirabi republik Czech fe kakoni kumbe ubenye kulu be jamana ude folo beno ukari nyokonka nege kanyetani konoton wati Canada ani Suisse ulu minu mbe ukulu nyomoko yala sui Bosni aleni Qatar ulu fana binyokon soro zi
0: iniche ni nyafoli nono umbela jelena nono rekuwe ambuloka lase auma ukana tayarosi kuna funu vetanya RFI manekan sanfe sangatan dala nge kanye tan flakan mande dugula maimuna sanogo inikle
5: ezia bitobodi
0: monde be dakuna
5: dakuna me kuma jatke wale kale li fero kan sael maroro
0: taganae
5: 600
7: kuma be awbulu
8: mai sanogo
5: teri la me baron ba jigiya ka foko basi fositi awra chika yoro la ni wagatina aw danse aw ka keneka yalla kuma nyoko ya aw ka keni jatke wale kulu ye abisira ke fere nyumanye dan kaski la kanda balia la sael jamano konowa na ye korosili ke malike ma chan fana bankas marara kan kan nyara mo folen do signa o ka dugu kono dugu tan nyoko na kuma nyoko nyaw ko ni shinim jatke wale kulu ye yemara nyema ukafora muritani fana jatke wale binkanu tukachaye kusobe nga kosaina ate ntububa ukabisa mbafla ani shegi ye maraboko ye feresigi kakuma nyoko nyawa keni jatke wale kulu ye kadine nyema usindu u akura yasa ukataka kuma nyoko nyawa keni jatke wale kelo ye munu mlelino ukasobu nkono ukaseku usimbo jatke wale binkanura fasodun tokolaton kalanku barake lao beli sinduna yasa lakandaka lasabati muritani jamanana yasa kuma nyoko nyawa ye fere ye jatke wale kalelila anga sahel maroko nowa nege juru straflen ye plus 221 76 644 12 79 anye kisama Omar Berté Makabo Franci jamanana lakandako dombagalo abina ko nyingali jabi Omar Berté ni antuma Omar Berté koni klobina nama Omar Berté koni basitira nufu sanu ye nyingali tengu anaka bo Burkina Faso ambaka nyingali la mamisigim
9: na ya soro dugudin ko yinga negosie sisa o negosie ni jonle yara jatiga wale kela o ka nyemo jonjon lon lo ko an kai nga negosie ni nono le wa walma o lu ga negosie negosiation bi ke jogo negosiation fana ke ke tola yala jamana maraba o bo akalama wa walma o lu ti bo akalama jonta le che sisa parce que an koni kuna folio ye maledion ere bolo minu ya yara ka fo o famaw le keleke kasiga mwon la segi oboyoro la anyo jawdo ye rezo sosio sanfe minu ba jira ko famaw le keleke an kuna foli mi fana ba jira la ko e mwonu ni benkan le siye kuna foli fula na jon ta le jen si sa okofe Mauritani bu afoko lubi negosye ni bamati ni mwo ye bamati kele u Mauritani wa bamati kele sugu ya jumele u Mauritani no u negosye rano we
5: Nufu sanu kaba Burkina Faso Omar Berté.
10: Non,
5: bismillah. Antlo biga, ibsa kam fay.
10: Ay va. Ah, ni ni ngali folo mi c'est vrai que ni ba magati utara bingani ka duko konye ka iba ira fo kuna folo be chaya tasa ba magati urugu ka kuna folo di muye jomana nyamoko fene urugu ka kuna folo di du wakati de la akagale akadon Gani flala mube tien fo barsa abeye kumarola ubenyongon soso muye bilanye ane konyan kare wakati muna. Ebina yeka fo muye kumanyoya yi bamakati wini jatike wali kala nunu ane tukude ndo uye mungu kara sababu uye uye garente siki dugu munu kan wala sa uru tukude umbe seka singa tatuko muna. Kuna fuli chama ya ira kafo abeni kwa wakati damu dabo sano kuchama wii o bengani o bengi kwa fora sawa sini ni sheni idadi walikala nuni ya mungu kwa sababu yeye ukasika sikatara ukatukula ukabara ula ali kama kwa jamani ni mko fanya ulufanya buka ulufanya buka la silu kwa kaya kafu kwa ulutara uliye bamaratu denga boyo non kuwe kile deka ku denga boyo non donc iba yika fo fin a fo mu mala la sarakana ko guerre informationnelle oye muye kuna foli di kele wakati kona la kuna foli di oye kele ke mina doye fene
5: ali bebi brifani sa makabla yere kan
10: kosebe ali na yira ka foko tien do ka foko jatke wali kala nono ni dugude unye benka sebe jamana nyemo ko manga son to ko shila ka foko o unu fene ko ma ku tento nuru ma ku fulu fene ka ku ma ka ka kunyaw do ka afo jamana diw ye ka foko mu fora tiente on li fera ka taka keleke ka e bamrachinu ka bamrachinu genga boye non wala saka dugudon la tinga tara dugu kona la donc a rubla mina mu konzon a foko wala bebe birifini sama ka taka yire fanfela la
5: e no fistanu ya fochoga la me baga chama ya foka chaya oko doko luyu ka kuna fulia ora mali marabago surasu era de larawiri uke kankare niara lakanda sigira kana olu kama odugudon segina sera ka segi kata sigi bankas marara kon
10: eh iko ma yeka fo eh ayora abene ka wati demando boy sano mali chama garante sirela adu chama kuna ni pama jati wali kala nunu nunu fe mun kara sababu ye ka du chama koni o jagoyara kataga seven fora o ben ka seven fora o de cheni bamagachi nunu ye mun kara sababu ye bamagachi nunu ka garante bo kandoni u ka se ka singataga u ka jamana u ka dugu kona la bo una furu de diri mun ka chama la iba ye ka fo dugula mun kunu era seven fora o funa mun era ben ka seven chen iba ye ka fo unu era dugu kele mun go de jamana unu era dugu kele mun go de kuna foli di kuna foli la sela u ma ka fo an anji taka amanya muko antara ni benka ni chenu ye wala sa ambete ka tenga taka anga dugu kona la kata anga bara waka tuko mna bo ni odu fwara tenton jamana kona fwa jamana ni mwko fwene ka la sebiko ulu fwene dute seka la selike ka foko kien do uye seven fwara de chen benka seven fwara de chen ni bamrachi nunu ye mwkara sababu yu bamrachi nunu sigena note ali jamana ni mwko were wakati do kera kuro kona la nu ulu resi ulu ye kuma nyoya kani ba ma chumbe ka kunya da okeo daro na wakili bala ama me konsebe tinto ere jamana wara moko do ku mene le do ba ma chumbe ba ma chumbe ayira ka kuma nyoya tarake ba ma chini jo ba ma chini nu ya mu kara sababu ye ko o moko nu la bla o
5: moko wari fana tu sarara fana na
10: fulu o se lo ko se wari sarala mina usarala nga jamana nyamoko ma bo don shila ka foko tien do anye anye kuma nyo ya kenu ye o ma bo ka fo do shila ka fo tien do kasagi diruma o ma bo ka fo ka shila tien do mina u diruma nga kunyo konu tora tien do nga u la silike la konu ya la silike ka fo akera donc mina kuma mu fe mu don jamana nyamoko u ka barala ba u ka bare mu ye ka fo ka jamana de mu rakil la sige ali kama soro kuma do la kumukera ulube mufo alikamasoro unu uroka jandwani fuwe la siri dike kafuko kientie mufora oni kientie kere mbarsa onde nike
5: ufam nyara Omar Berthe Tony Anyambi kuma di Isa Talma Burkina Faso Alibi abichoko di Isa
11: rebde no
5: ere kwan basitira
11: basitina wazari aufedu
5: eko ema lara ko benkansoro raja tika wali keloni dugude unche muna
11: madala minka mpike achama nlo temana ne ame ko benkan sorani yoroni na benkan sorani yoroni na me kofe ifina na yoron funtani yetu wani koka ke kumi benkan yere tu masoro bali wa mwomu ulo fanani benkan yere tika sorani jadi kelanu e chuka sila pise oti kella jadi kamade obi kella entere yoro doga entere lo kamade don ni ko ibina munyu pije ben sora ablay kuna ele la fiana ulu bo kala benade ni la ben sabatira o fe lolo o wulla no ka ko koro o ko duguma ni koro shi tan shi chini le
5: duguma ni son koro chini
11: wala o ta adabla wa adabla adabla moye reto bulo pije jamana vera ulu be ka to ka o ko korma dong ni ko ni don kele lo foke arable mo kelenta kan o ko ni kiba koro fla bi kelani fo kelenta to kelenta kan ne ko ne solution mi ye ko na alelo yo solution
5: e isatal kasoro Mauritania jamana ye misali